0: sonko na obemma ni mu abeye den e week na so abeye lex wo wase bemma ni mu na be strong to wo ba no so tob wase wo tob wase ta chi kunim die be mo
1: amen
0: wo tob wase sa kunim die ne ba je sama wo no enje juma fe bi du ba bi na wo su na wo wa pete wo ba ko ha wo ba ko ha esu we su ban esu ko jo su ban esu ya su ban esu master su ban esu fe su ban biere ni mo ja ni papa mo ja
1: mm
0: obi wa ni papa shi bo ni papa bo ko kre bo ni papa su kan bible

0: me nua ye mo a boa ne nua boa no da fa wo school nya nsa ne support no na nyo ma se sama abusua no ebia wo ne wo ma me ye no wan ko school ti o ye ne loka pa wo ko school ni ti no na the school nya nsa na support bo se na nyo ma akosoro na abusua na se sa
1: amen
0: amen
1: amen
0: me fa wo hu to abejuma nko aso wo di hu to abejuma nko aso abeye mistake obi wo kwa abejuma opon a owo djuma kakre bo fie all the support na bravo abejuma se no metu awo me kese nye abejuma ye but fa bibi support o baba wa mami me ne okasa abantia me ne okasa me ntina wo se me wi school ti me pe abejuma ye the 5 years 6 years 7 years na wunya abejuma na wo te ho abiwa na wo bo no wunyi wunyi ade ti nyina wunyi bibibie
1: yes
0: na na wa me yakwa dachi wa me yakwa dachi obi owo sika so bebe djuma man kwofo nya bi nya wa na obi djuma mo bi ya osu sika le beye bebe na obi so yi de fim kwaso no amen
1: amen
0: papa to asmane
2: ase bi ya ne se no man a obesum won no
0: o se so man ya wo Israel fon ko sum won no on be sum won no e be do so be bu o maten
2: na
0: che no ya ho ti o mami o so be do be

me so ama no meduro enko se wo bi so bi ene toye susu mo susu mo ema mi a ema ka so ra yesu sa me ba